0: ti me bo nwumi na na me ka se nyame adma kwesi ada imre imre no nine danso man. Hello.
1: Hello.
0: Good morning.
1: Good morning.
0: Pacho pom ti sei.
1: Nyame adma pacho na o se.
0: Yehu adom yenso ehu ye pa. Yenko.
1: Asem we dia ye ma so mpa na ma fa o daddy.
0: Wa sem na yakan wo hu.
1: Ma so ma na ka mi dia enye mi kunu na edika mi kunu na we wo. Na mi mi edika.
0: Ena
1: no me busu mi ti mpe ti an ye ye. Ita nkola fo. E ka ni mi so ejuma bi amaye dia na

ti bato na wotwe mienu anase na wotwe miesa bi echi no budget 250 ml fo go fide kafukafu spray phone so flower sa sha sia fefe no ebe bo ho ban but so sa ko ti so be hu se duaba na sha sia aso kama fo ko jaso enya dia reject ba ku po onsa beka activator e ye adwuma se nkunwa na ne papa e ye ntino wo don to so anaso